0: gi gachet niuk. Magu sawa Carl, unihiloi, upigis quistabagi oa. Jagan gagi vichik. Moda minaga test at the Bahamut. Moda minaga test with the Suyagamago ti toti. Uti sayame, 306-477-1004.
1: Yago manaman, Northern Intertribal Health Authority, gisidigatik. Imitamas Homa, I'm Higisigaguma, Anuspis, May 31st. Yago Misa, World No Tobacco Day, Gisdigatako. Iwata Tosi Winu Mise, Yagomaga Gisigag, Igagu Tamoatsi, Yagunyatisit Noa, Zisigustatu Aganamagat, Capi Totoig. Ego manos kasi ugo misa. Iga wito tagogi gwe. Iago tsan ma nikotino gamina ma tobacco. Addiction isa di gata ko. Iga tan di gan ma ano ma tobacco industry. Ido mista ito tago mananamido. Advertising isa di gata ko. Kigwe apatsita titapitos pagwa gan ma. Isa datse ka ni sigarita higuta. Ego minito ko, basta ikakitagi ko, ikakwi gata at sik. Ego tsa na may isa ko stati ko, nikotin. Ego kita no, matakuwa ba, tama ko magita ka magis sik. Ego taka na wito mo ako, itawa sa misunog. Igati tata matipito at sik. Northern Tobacco Strategy, itik. Ego isa minna, ikakwi ko. Iga kui miska ko, tan sun biste tagi sigi pitna ko yego ito. Yego nego chavo uska yagi gat tapa pito at. Iga yego nego ka pita mas ko ga Northern Intertribal Health Authority. Iga kui chigo ako, taga nui dama ko uska yag.
2: Will Hulbert.